Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turki, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

An bayyana waɗannan sharruɗan a matsayin kewaye rana, samun isasshen nauyi don ɗaukar siffar ƙwallo da samun ƙarfin da yake sanya abubuwa da aka jefa sama su faɗo da zai iya nisantar da sauran duniyoyi. Duk da cewa Pluto ta cika sharruɗa biyu na farko, an cire ta daga matsayin duniya a sararin samaniya saboda ta kasa nisantar da sauran duniyoyin da ke hanyarta na zagaye rana. Daga wannan lokacin aka san Pluto a zaman dwarf planet, wato wadar duniya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.